Asa si tan juki bagaloy na matanga si da libang ning bay sa sandok chaba lusin jeri. Agas bani infal. Hausik tabi rasi tungan ba sa isak pasing na sakpa matamisay. Kudol gahan badalo bi rasi bi kunja bihari sharmagi kunjal da nong thumbam mangol jauna sayring ba matamisay.

0: Mamá, mamá, o mamá,
1: as bumbua, tu oba, mamá do maningi kada leiram bani hai ba.
2: Ah, bumbua, nang na mamá kauri do leite ne.
0: Mamá do kadai chakri no bobo.
2: Mamá di kathiel sakhi, isu kai do rage, bobok ta hai yu ne hai.
0: Koi chiche na, ai ki na bawa, hai shili ni ne.
2: Ah, bumbua, sese na kari hai ba.
0: Akoi pukhi ma panda hajam pet heke toraga chachena pukhi de lin ama kumkhi bani chalu no hai ni ne
2: hadu gi bua mama kauri ba bu bong hek pi ra lo re
1: bu bua hek pagi wana te ba
2: adu dia kari gya
0: ising da bu lil lai ba ngam bra ne chachena ai ki na ba hai na tra ngam bra ne bu bua
2: ngame ngame
0: kamai na ngami no bu bua irak na da ba ja lo
2: Irak nadi ye, ishor na semak pada, ising kang pal ani magta, laibang ang ba jiwa o ina siyong graba ni madi.
0: Ado di ba bo, nga su kang pal da laibang ang bra?
2: Nga di, kang pal da laibang ang de, ising da kata ni laibang ang ba.
0: Kayigi ngam di ba?
2: Ishogi, hang ba ho graga liyat, tabisi di, ha ha. Yangoy, jiwa sing se, amaga, amaga, Ama bapa mana di? Hangabra? Karena ising dah kagta hingba. Aduga, karena mana kangpal dah kagta lay. Karena mu ising dah su kangpal dah su lay bangam me.
1: Adu di bapa, lain si di ising dah su kangpal dah su lay bangam bazi batare ka.
2: Isu di munna taraminya.
0: Aisyu tayi bapa.
2: Oh adu ni munna taka dah bani. Adu di isu nang tahir udana. Ha, lindau na ising kang pal ani magta hingbang amba jiba kara gi maming kara hayra une.
1: Bubua, ay hage, hangoy.
2: Chumi, bumbunga. Isugi di akang ba mata laitra bo.
0: Amata su kang de ay di.
2: Ah, pare. Isu na kang drab ni na, bubo na hage tau ko. Tengu, gumbir, haroy, moy sing siya. Ising da su kang pal da su lai bang amba jiwa ngakta ni ko.
1: Oh, bubua, wa amaga hangi ne. Ising da kakta lai ba. Kang pal da lai bang amda ba. Jiwa tegi maming karamu ka hai biyo ba.
2: Ah, ising da kakta lai ba hai raga di. Mapungoy na di. Ngani hai tare.
1: Ah, bubua, kang pal da lai ba singe mu hai ra o.
2: Ah, kang pal da lai ba singe di.

0: Bobok, tabak lo silu rage ko.
1: Hayan ben hipini hai judi.
0: Hoi ne. Hai di ikaw e kaw e. Ala ola ola happy rage.
2: Hai zam pet pa lag pada lining sing agro bubu.
1: Bobok ye utu amuk suki halai se.
0: Asi se na bhagi da unida.

0: Beton. Beton.
1: Cậu đã đông. Chỉ chuyện là tập.
0: Beton.
2: Ô, con thông xu mang đây cái lão bì đi đu bố cái đầu ra ghê. Mang quần ta xu cà bì ra khóa.
0: Nam mình đã cầu bà sao bà hồ rồi ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh
2: Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các
0: bạn đã theo dõi và hãy subscribe
1: cho
2: kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn
0: các bạn đã theo dõi và hãy nàng bu cao lắm rồi,
2: phát gì hết ta, mà xí mà tham gia làm mà cái má nó lăng phải đặt chết kia, nãy thì ai coi bu xem nó hay đó na,
0: nãy sa nó pass hết nó đâu sao, anh giờ liền khờ phá bờ khali, nãy sa sắc ta ác đó, lấy bi nè nó lại chơi phá rồi bani,
2: hời, gì là xem xám bả đó, bung âm à, ha, xám luôn bả đó bung anh đi, tân làm mất tắc bả đó bung âm à, nãy thì tapana tapana tingu ni tingu
0: atappa tingu duna ayang ba thiba de gilam jin thoiri du di
2: aina magi wam ta ngang la dine yai that la dong ni
0: ai hai hai ma si di nuai bo wam tam ge a kang la pa tu de na thai ni gi maru pa ni shu walking la e
2: o o
0: ma kho ye ni di ma sa du loi re he bu ko ko le ai se pibam di krai di ma le
2: a a a
0: mà khui na muốn na yên nga cả, anh muốn tôn sahib na tra, ai na mà anh nè cái đầu ra ghê, mà khui na anh muốn tôn sahib thì học dịch nè na phát ra, thay nè thì anh muốn tôn gì mà sao nó bắt đầu ôi ra mày, mà khui na hai số hai bên đi, ai sẽ phi bấm đi cái gì mày,
2: hoi mà khui na nè muốn na yên đi đâu, phi bấm đồ cái đó na khăng đó na đâu đi bả. Mi na thiệt na bagi pangai hai ba tu da is harau ra tan lai ni ya pare pare
0: nang na ai phaja ning di kari kino
2: ha na ti hokjik phaja ra ga kai dau gi hai ri bano
0: i he saung na re su khan na re su no pha do kai thiel da kari da sat min na bata a i bo tuan angau ba ma khwang kon da na manam pon ba po na pungo maya yau da bsi ga san min na bu di ai ga san min na bu du na di na mai wi ni na
2: asa wa ti tu o si da ye hoi moi ba ba loi re loi re hai ram bu du to to to ho ju pha wa tho lak pro chu om da na chan ning thak ning ba na ma si mi wi roi ko mi wi roi
0: nang su adu khang na di ne wa ti ngang dr su kar kari kari no yau bi ru ba yad ro na ti ma ti pang gi ru ba yad ra hai ba
2: koi ni ge si ti
0: na sa nu pi ahum si na tum dun lai bdi nang kari su khan de ne
2: ho ningo ne nungai je sanu thabak su yau da sunu haiyeng mau roi ra ga wa do lai ra tu kwa
0: ati adu ki wa du bu nangu de kana ne hai ri no ne ha ningo na potha ga da bani mau na thabak su ga da bani ha kana no ni hai ri du ba
2: o thai na da gi ne hai na re chan na re
0: adu nangu da direct hak thing na hai ba ma di lai da na kana no ba na ti adu di nasa nu pi sing sina hayeng mi gi mayum da sat kharga mi gi ningol sing du thabak dali pham pham dana lai haidana nasa nu pi sing sina wari to ba nang ta ba yaroi ko
2: ba
0: tam du da di nang nasa ningol sing sida nam na thabak ta hon yadra pham dana lai tho haidana insa la kani ne
1: baba sa ji ni swa habak ta bani
0: ai khajik tang di hapo da
1: bu bu di pora ke ai di pi thang dra bani
2: nàng là đi nằm mâu nè nó nung xì ra đi ba ha xin đi xăm xăm phao bắp bì chân đâu bớt gì
0: à xin nó sum mi bên này đi mà
2: ý
0: ai ghi bì bì khờ hoang gì ba đại bì tis khờ lấy đi bớt xe nàng là nè
2: ai mà cái này cái
0: gì nàng là nà hal vai à mà khui bà ba sạc tu ngâm xin bì ro à sạc lem hân bắt tao hơi đi ấy à ngã xí mà tu mà mất ta càng hậu xí khít ta mà đồ đó ai ghi anh à bớt xí ôi khí bên này à đồ đó cái gì nam ốc sẽ lạc trình ấy ta, nam nó xa luôn bả ta, xin nghỉ hết tất thưa mày, doctor nó xin nghỉ hết lo hai rồi bả cả ta, nam nó xin nghỉ yau đó nó cầm hai nó thắc cả đôi bên nó, mà khui bả ba, khazik ta ní, khazik ta đó, ai xí yau khui bên này,
2: coi như cái gì đi, ho ho ho, anh ngon đó nó adu hai rồi, nam ốc đó nó nè xin nghỉ bồ rồi hai rồi, ao lâu hơn hết, trái hết năng xí chú,
3: Baba, se sini edo.
0: Hai hai, yamalin he. Samastang khaya matang. Ai, mayam do khara hodo. Yahu thing ma mina ne, mi khak oiroi da bani ko.
2: E, adu wa do taning de. Mi gi simpham na su ne pui. Officer mayam, mantri MLA Singh pung tare ni panda, ma panda hogali. Mi oi da ba ma khoi gum bai sam ta yau jara badi ko.
0: Wa ngang bahiri bhai dura ha
2: ma hai bai wa na tia chum bani kai nu
0: pare pare pare pare na sa nu pi sing se tumalu tumalu adu ga na bo le palu mantri hoi na ba
2: o ai gi sunya sa do si da poro
0: nga si inak ta phamma ga sa ta khani hai si ki da wa mam hai do mali
2: hai do ri ni
0: khange hai ra kanu paisa lai ti
2: lai ta ba yar wa aina sumaina sumlai basi ai mangdo re ba baba gi pension khara sina di na cha nupi ani gi ne a paisa tan ba chat khri ba nupa ma cha adu na marola ma lupa li sing ani ahum thar o thar o ne hekta
0: ma gi paisa si di ai khui de gi oina tan ba tare ne
2: adu na ne imung si oira ro ye ba
0: oi da bhai babu karino a sara hindi Pisheli, nasa namo sana kar pai.
2: Hujung matam da bu sina yabrani ya.
0: Ibe ma yada sunu.
2: I mina kar makan yum mathon beng ta paisa ne maron masu sutang gi paisali ba.
0: Oh do tawje sunu. Su banom bakkan mahai gadra. Lak ba phoi ba hu bai bai gadra. Tawje sunu. Nang da paisa tan binu ko.
3: Ma Imagi di dan zaning di hai bani na yorok tere ima adu la phoya ma piro ora
2: a zaning di zaning di
3: ima la e la e
2: yi hu mu baba ai ne ka thin da pesa khun bi taw ki ba lu pa li sing ne kun kun tra khak da pi bi yo ba ai hi kullam di lai jeri ba
0: madu na yum sa bang hong do ri bro na ti ka le bang hong do ri bra ba nangi kun Mora do Kashukaiti. Nehav Leregane, Milani.
2: Oh, Taluka, I hingin, but if her bro. Matsigi Mosimu, Tangmatang Pitagi, don't nearby.
0: Nang, Imung, she saw Kutnaba Hydena. Canano, Somenda, Mori Carvani Hydena, I want the Gilupali Sinkun, Lore. Lupa, I'm a popo and electi. I do so much the ne, Migi Pesha. Lupali sing taramanga singki ba kuidri
2: asadu dis homena mabuk chengam da banida
0: adu gi mamang da su uri pokta sa hotel tawre pujari thame manager thame rickshaw driver mayam sa na bani haire ha manager ka pujari gan sa khre adu da amo han puthokhi bagi mathakta ngayon bigi nga jengdai bigi jeng sot bagi lupali sing ohum amo engon da singhalle adu da bu aina na onda thaje khidro
2: Oh, kena tu gini tiri ni bi ma, atau gini teh kena tu tiri ba.
3: Oh, kange, ima su, baba su, ikhoi lagi tempat tadi ni, no mata sehen bi di, ibi ayam di, hang bi pon.
0: Ah, sam na hayu, nak kui na pam isek kari no, ha, nama gay kui ni kau nunu rau.
3: Oh, adu di hai dia tu baba.
2: Adu na dumpar ani, baba, nang yang pati ko, nang cakri yang tau ibu bayi kui dah. Angang ngoi ngi dene phuki do khoi kai mau kaw pote
3: baba su ima su sidagi di ai khoi miam chaure ko kaya nongai ne roi
0: madu gi arth karino a ngasi gi si nama gai ga kanana lali na khoi chaure haire di wai lo
2: ngasi gi di khangdi ko ayam ba matam dene baba na tom lali
3: lan bani
2: lali
0: na khoi mayam si bu mi yama woi na ba saung na ba ho na ba da khoi de gi saung ba thau dang lo ri ba ho ji su lo ri ba ai bu tong an ta hal ba aran bata halaba pai
2: o kari ge meeting no
0: asina kadom de ginom to re sina
2: hai amusna lawo ai sai di nang bungai ri banin he hai
3: লই কানুম তে নে চাপর
2: আহ ইসে তাইমো হকসা কমদিগে
0: আই থাকপ আরু আনাবার খালি তুমি খে
2: তাইমো তুমি ওদি কানু খোটে
0: চাব থাকপ বেড়াতে লোক হাওড়ি
2: কুসুক ফজরি সেইয়ে তাইমো
3: হরাও
0: নই আমুস না ইমুসে নুপি মারি নুপ ইতোমতনি ইমুসি রাজনীতি ফেল হইরে আদুনে মখোইনা পিপি সে খর ওয়াংহলে
2: আরুব নতেদা
1: লাও লাও ইমুদ ফমুরছি লাও
2: হাইছে

0: lao lao lao sara ro sa ba thak pa ne wai am nang ang si ko
1: noi ju zaro la
0: es kang me chi di ai ni hek pa mo tho i hai
1: comment chi ai ni hai ni mun dre pa
0: ai comment pi nu hai kre si gi comment si bu mun di hai ri si bu
1: si bu hai thong bro ha as angangi kari kari he male na mapang kam te yau dem si bo ka ya ra kam ke si bo na ti si ge hawai thong chi bu ka ya ra kam ke hai bani
2: ima na manga taru ra kam mo hai ba tu da manga ra kam bani
1: om chen la mani do di
2: om chen ge no hai da na ama ni he ta pi ra di pha do ba
0: oi ni nga ni ba ma yam che ngang da ba ya ba nga ta ni ne
1: o ai ya re ya re hai chi ni ai ho tien da gi ne pa ko ra ra kai no ma lou ru ge cha ja ra ge chi ai di ya re ai cha ja ni he
3: ina ma ma ri lai ta ba su na te ora kang bodo phasana mit pa yadro
0: kang me da ma su yaw re be ma kang ho ma su yaw re ka
1: ma moro me to cha sa ning re tawri ni ka jaw ra gi
0: adu sa ning adi nang su sak thong bodo khre yaw sin da na sa ning ba moro do nang na meaning ba mong da mit pa yadro
3: adu ti ne sak thong ba mi na met ka da ba
2: moro me lo na ha na hai khi bro
3: na na hai khre na
2: adu na mit gi wa ni
1: as kamin ti
0: ai di ne adu kai do re ge be ma ying ba de mun no wi ne hin na sing ju da su sa na ba po ni adu gum ba do ngang da ne ne i mong si da chao na na ba kan na na ba tong nu ne yum ma so ba kar pha ja ba lai tra ba su set pa sa ba wa hen ba na ti na khoi ma yam ing na nu si na na la yo ai se wa khal ing na shanti lai na hing bi ge hak to pio ai bo sawan ganu na khoi chau lang ganu ko kai shu na ta ba wa da wa wa hen ganu sang tho hen ganu
3: ho baba di yar ro kai shu lai ta ba mayam se lu na khan je le khan na ba gi maru se kari no ju di khang pon te
2: khan na ba gi maru oi di ba ai se yum se da lai tra ga phani khan na ta mong la pa da ne ha ra ne ai su ma gi ma ra ta lai ge ya da ga i pam da lai ja ru ra ni
1: kai na ma si to re si na
0: ba pare ningol na khoi da ne ai ne ngasi hai ga da ba se na khoi ne yum pa la ga nu pa ma yum da mo oi ra ga ningol khara hai ba di mo na thabak taw ga da ba ni mo da gi ti ningol na chawi mo gi thoba pa na ba na khoi gum ba khara le ram mi hai na khalo amuk ta mu na khalo madu khang ne thabak cha thau ko
3: yare yare taning dre baba gi wa do lau ba ya dre
1: henjali na pa na ne khre
0: lau dre ga to lau dre ga to
1: ए
0: कोन समगी इमुंगसे मौ अनि निमोल अनि फजेन खरेदा सा

0: Aima, amusnaga, manager kasi lain eh. Aima, ning daw yung jangra kita.
1: Amusna.
2: Tango.
1: Nakuwi buka na unaba lakpano na ya. Ay kuwi, beto na. Amusna nang lakpa ga, imong da jangkri sina karigino.
2: Isi yaw rabasu, kanin kai diya tango. Tango unaba lakpa ni. Ibung wasi, jinin finance ke manager ni.
1: Oh.
2: Isi na, bank si dagi lupa li singku mga puwa, tha mga pari ye. Sendo ay sila, amat ta singkalak tari ye tango.
3: Imana sel puki bagi siya sang. Sidalai jare.
2: Wah, aina sakhi hoi bane taingo.
1: Anjali, nama du thoro hayo.
4: Ima, o ima, o chumme chumme, moi baba. Masit masit ching baya ni na hai bane khara hai biyo moi baba na ai ai maning chang e.
1: Hai thoro ne, thoro. Anjali, kauro ne.
4: Baba, ima di makhong hamning amane, maning onga jangkhre.
1: Hai, ibu mau manager.
3: Babu,
1: ay bab tare. Hai yang office ta ay lak jarge. Sih sang sih tampilamu.
3: Yang apa ni babu?
1: Amusna.
2: Tengok.
1: Nang sakio ibu nak kangi ni. Mak ibu sihasi, kai dah sih jenai.
2: Kai tian dah silun bi tau bni. Ayam bana singkal lak traba. Kai tian karak tak bersuia ure tengok. Matung dah tau bayar apa tabak nanti masih kita tabak si. Ibu wa, sachi. Ibu ma, ima tu sale hayu. Ay unaram laro.
3: Pabung sale, hayeng di sebiran nuko.
1: Ah, hoi hoi ibu.
4: Baba, salo la ura.
1: Ah, nama agi lon biu. Ay gitu ya re. Ay imungi, lupi mari lang nabung ngamdringai cida. Amu senasin hayjel lagtena. Ay ibu mang nabas sin biyauri benine. Ima ipi ma. Hai, kanano, bipi guli do ani dapuro, ani pulap sage. Adukan eh, nak koi nak kena bodo, nak koi nupi macam ti nawa yad bodo, aishu bab tadi, nak koi shu bab tadi. Akang aishing na, ngang nari ba, nupi gi hak, nupi gi adikar, nupi kanada pi ke duri beno, nak koi pun na mukta kalukau, nama do thoro hayo, tausanu no hayo. Masu, ayi hak yam na manghan kere, ayi na hai bermata yadi, kara sausin na, kara payshan na, man ngamdana, ayi bu awab tahalai. Na koi mayam ne, ayi na imung sida, nupa amoi bagi hak piu, nupi na koi munna mukta kanau ko.
5: Oh, kanenge.
1: Hai, wasitta batau nu ko, nama na pasak ya manghali. Aibu kaya am nungai hande, nah na, aini masih thokani kang dana, nang pesa hun bi tau nu, mapan thokanu hai bani, yadi, kari sare, ijar pesa mangi, nak koi suni, aini wa amatang hai bata, yaitat pa, angau bata haliba, aibu nung sidri ba, aibu nung yam nung si, nak koi bu, i matum degi sau nu nama yolak pa. Nahi nasing nama anak agam bimana nama honor aku. Objek suni, tungde suni. Angau bah ini tena kanalai. Aye, nang kada salo. Nama do kau ro.
5: Nama do kau ro. Kau ro hai dene kong ham bagas hamam. Amtih kang dia saya tak. Kau dah uragi, kari hai gi.
1: Aye, nama itu mukti yenge tau ni dah. Ay, mitu kadai deh, no. Nonta ganunya, ayo anda yanga unya. Nang na sinba, kujin thorang si di payne kwa. Hai, nama si, nahan makai di thona yam na pabani, masi di thanagi mamang da huran mana lepo do mangai rene hai. Ngasi di ing mana yanga unya hai.
5: Masi hanu bagunta si di.
4: Hai na. Ima si, cukat pagi yang mubian lah.
5: Asih dan ini bapa si, ima nang ngamizi.
1: Hai. Nak kau ibu muda sangkru, yang ning dini hai.

0: hari ya wahai hai no hai bese hai ya ba tumai na awru iba anga kuding mukta de bhara ma loine na ni pu kuding mukta ni shini yang bangam han ni ni adu ko loine loine na akoi gi thang na ba jinga akoi gi kai no ahal oi jing na gyan ta draga ga jan jo jing na koi gi ni sagi pa ta dum etu chu bo siawi mai koi na koi patent ta chala ga lau ko pa ngi koi na kan som jena in ni na la ri pa ze ba akai bi oi pa ngi pa ze da wa hi wa ta ya ngi si oi na nga pa de ge koi na ha ke ha yo ge su i sagi da ga ni sai bi ba do ma se ta la ni na ri ba ni mu ma nu ngi ni pi jin na ga de ta han di ga som bu ju ko de na ba ze ain do hakano hajeri nyenge mateng lorga dubo polar yam na laibini na ayam thang na dilau jeroi edam ai si matang hajera ga ai yengun de genem
1: no yam no ngai zei kol to biro tuna dong gi pungning gi wapham phongduk piba mathangi kolar mamuk ai minasi
0: hakatseri

Paling nana cacacari ba radio serial sum libera agi kongtang se mga super tangkak tahan jagani. Ngasih nubi dan pung tarit mini nifu mga. Good evening Manipur da adona SMS amadi WhatsApp Messenger vi kutang da kambirak pata bining bayi sesing. Lantok segani pung Nepal mini tara mga. Loina na mahuk sagum tang dinamit kudingi santok seba night melodies. Pangbigani ngasih nubi dan pung Nepal mini mga loina na tongan-tongan begit sing lantok segani ngasih nubi dan pung tara. Hayeng nongmai jing August ki tang kuntra thawan gi tara tari ni pan ba sakap dali sing ma sama pal ni funi fal ayu ki pung manga makhai tab matam da kas bani fal gi fm sangai channel gi thorum sandok sa ba hu jaga ni sandok sa ga da ba mega har sam ga hum dasmi manga ni ayu ki thorum paring ge yuk pung manga mi ni kuntra tret ya kairul da phang bi gani yenrem ba mira jauna sakpa pena anji cultural academy gi like Lebanning bei seidoina na pukham bam Birla Singh Yumlem bam Bijuli Devi emadin thongjam Ashok Kumar degi laisholi sei sing mathang mathang oina sidai da ki tangka gam phang bigani ayu pung tarung minute tara parina na sasa jadi ba radio class samri humura ma thoi suba tangka ta tabigani class 7 gi hindi gi tare chuba parada Isa Masiha tharumasi samagra shiksha Manipur gi teng bangalore na puthok se bani Naharul gi khonjil tahan jagani ayupung Nepal. Good morning Manipur da tomna telephone gi khutana khan birak pa tabining ba Manipuri film se singan thok jagani pung Nepal minute kun shani thoi. Nakpi gani pung Nepal minute nifun thoi. Tongan tongan ba mahu sagum git singan thok jagani ayupung tara minute ani. Tongan tongan ba Manipuri film se sing tabigani pung tara minute kun shani thoi. Loina na ikai khum najari ba Bharat ki Pradhan Menteri Narendra Modi gi Mann ki Baat pungni wa gi sam kunthatre chuba Mann ki Baat ki Manipuri wan thok tan jagani haying ayu pung tara mathoi minute ngakpi gani pung tara minute yangkhai manga Ariba Manipuri film de matamishing la toksagani pungam mini nifu mausagum western music pungani makai lenena angangi thorum phangbigani pungahum minit manga hingi cheruga bigada bangang sing surbijam moirang tim angela yogananda lehautabam duga malem namba khangembam gi pung bansi emde matamishing matang matang taba phangbigani Radio class samri ghumdani thoi subatan kakta class 7 gi hindi gi para tarama pal subata kabir ke dohe taw phung bigani hain nungthil pung hu minute kun thamanga luna nangai khota kisi sandok sagani pung manga minute ani Naharul gi khonjel pung taruk minit tara. Tha sigi sei lanthok sakani pung tarit minit nifu manga. Tha sigi sei sakpa rup raga lunana. Aiba dasendra oina mamadi puthok pahi kurzam debendra. Masini ngasini mirang amadi hayengi thamjadi ba thorum singi samna pa paudam. Hoji lanthok sari Naharul gi khonjel.

pungkhamchidil antokchari ba tongan tongan ba git sing matangda mutabi si zubin nautialamadi prakriti kakkar.